mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kerinla osu elekeje to nlo yi odun 2026 mo ki gbogbo eyan omo olodun to logun mo nki yin teleso teleso mo nki yin loruko jesu eni to ku to si jinde teddy ati mommy pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market bagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olodun edide nle mo gbo latana angeli to si to nso fun mi o ni ki nso fun o pe wa gba iroyin ayo that is what I had yesterday o na mo tun gbo laaro oluwa bi mo se nlo kini ki nso fun awon eniyan re o ni so fun won pe ma fun won ni iroyin ayo gbogbo eyin te ba fe gba iroyin ayo edide e ma bo ni bi pepe so ni igba meje ko to de bi pepe ma gba iroyin ayo loni ma gba iroyin ayo lo se yi ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo ma gba iroyin ayo e kan dobale kunle ni bi pepe e so fun baba mo dupe pe wa fun mi ni iroyin ayo I give you praise because you are going to give me good news gbogbo eyan omo olodun bi te ba wa duro si e wa dide joko ni bi pepe yin eni baba mo ki o o se ana o se eto ni o si se tola mo dupe pe mi ni iroyin ayo mo stress kankan lowo e kan ma fi ori yin sotun sosi ka jo ma fori dupe pastor mrs temitayo e ba wa gbon soke ni iseju kan ka fi jo

ni leyin mi e ti e ti de e ki gbe ni baba mo dupe ko be mi wo pelu iroyin ayo and that is what the lord told me and tolorun ba ti so nkan fun mi bayen a ma fi se woli ti leyin gbogbo eyan omo olorun te ba ti dide nibi bayi nibi te joko si yen tin ba ti jade ninu program mi mo nlo sori facebook ati tiktok bo ke to pade mi boyo nlo bi se abo lo bi se inke ko ko to se boyo ti we boyo si ti we wa kan bo mi o si lo san ise renu eh enikan ni ki mo gbo yen egbe ni fe n to win ti olorun ko wi oluwa ni ko mi je ki won fo ise won e awon ti an ba gbo ran ami niyan fun iroyin ayo ani gba to ba do la ma mo tun ti gbo nkan kan ta se ewun ti bibeli so ninu iwe proverb 25 iwe owe 25:25 in fa o je n to ya mi lenu nigba ti oni majemu enikan ni mo mo joko e si joko nbe ma so nta se laipe yi ninu iwe iwe owe 25 iwe owe wi ko edogbon ese ike edogbon fast 25 oni bi omi tutu si okan ti ogbe nbe be ni iyin rere lati ilu okere wa iyen ni pe bi omi tutu si eni to ogbe nbe e ma ice water eyin to ogbe ba gberi to wa wa nu o ti won wa gbe omi tutu wa ogbe yen si ti fe gbe opa won kan fun olomi tutu ni bo lo se feel oke okoko bale eni kan ki le fe bi yen so iroyin ayo mo jo keyin o bale ni gbogbo eni to ba ni anfani ati gbo mi oluwa ni ki so fun yin pe ni ati ose yi lo ibun ko ni o to kanle wa gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olorun ibi te ba ti wa n gbo mi e dide nle e wa mo mo lo si waju ke lo seyin e fowo yen si aya yin awon ti o ba le gboran ni o igba ti ba pari ni si mani ke lo fo ese yin owo n to ni ki n so nu wa fo ese wa fowo re e si join mi lori facebook lori youtube

0: YouTube pa pa julo lori TikTok o dekunle Epaphras awon ti on ba lana yin ti on won gbe dani ati fe lo di kekan tan on the 15 la la lo yen ta tu mu se kon wo eke baba mi nitori quarter jinde je n gba iroyin ayo gbogbo testimony ta ma gba yi iroyin ayo ni eke kini o to su loni ose ki ile ose yi o to su kile osu yi o to su olorun jowo nitori majemu je n gba iroyin ayo olorun jowo gbogbo bawo me se n kigbe je won gba iroyin ayo in the name of Jesus Christ Jesus oluwa wa mami oni ni 14 ojo kerinla se le ki hallelujah la meje nibi te ba wa but mo fe ke mo gbe nkan kan boy o fo ni o abo gbe se oke abo gbowo soke kan se be somebody shall say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah awa si ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah eke eyin te wa lori facebook eyin na se nti mo ba wi eni ma gba iroyin ayo advantage te yin te ngbo mi lori facebook ni nisin wa te soju e emi odekunle Epaphras ma gba iroyin ayo kili o to su ko su yo to pari inamani o me lord shop hali habadusa o si iroyin meji lo wa laye ani alakoko ti won pe ni iroyin banuje gbogbo eni to ba foke mama yi gbogbo on to ba le fi sami ni o fi sami loruko baba to ma ti temi mimo o ni gba iroyin banuje iroyin banuje ni iroyin ti mo pa ni lekun iroyin ti o po lekun iroyin ti mo je keyin o ni high blood pressure tbp ri o fi rise o ni gba laye loruko jesu o ni gba iroyin bi e kigbe ori mi ko iroyin bi eleja mi ko eleja awon omo mi ko mama yi baba yi lori awon omo to be o ni gba iroyin bi lori kankan in the name of Jesus number 1428 oni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se se ito ba fenu eso na ni bibeli ni iku atiye abi awon re na lo wa iroyin ayo ati iroyin bi awon na won fi so eni ti o fa won so bi si o loruko jesu o ni ba pade laye in the name of Jesus nje je mo pe ka course la won ti mo so iroyin bi won ti form group to ba ri won gbogbo ti mo so laye won ni so ire nipa iyan to ba pade awon iroyin bi ilu kotankotan kowo kowo oni won mo lu fun yan mo ni won lori sirisi be lomi ba ti gbo bayo mo gbo woli yen to ti de ojo kan won mo le ti mo gana won mo fe gbo ti sele bi sele eisa eni to wo se ti akan ni yo kan pe kan ri ke se leti omi tori pe kini ti tobi len to ngbenu ti wa ju eni to ngbenu aye lo bo ba n duro dojo to gbo royin bi npe odekunle Epaphra o kan duro titi lai lai ni sa emi e gba royin bi gbogbo se nje ti olodun gbogbo iwasu mi royin ayo ni nti won pe ni yin rere se gbo gospel ni olofi yato si gbogbo esin gospel la pe good news ni won pe ni gospel mama fowo ka awujere iyen ni pe arin ori e mo yan loni gege bi eni to tobi ninu mi bo se ni ki n pase iroyin dunu iroyin ayo iroyin banuje mejeji won jo ma rin ni lodo ti e o ni gba royin bi inu le re mo pa lase ki iroyin re o jawo be o ye se nkan kan fun mi mami te ba sumo lekun o ye silekun mo fe ran iroyin ayo si mo fe ran iroyin ayo si e ba mi silekun ni seju kan ni enikan ni mo silekun e fo wole e fan ko ni o wole bayi iroyin ayo ni o daba ku amana ya belika jami ku amena shahala desha olorun emi awon woli gbogbo le ti o silekun ile ti won silekun won le iroyin ayo iroyin ayo iroyin dunu iroyin gbega mo ni ko wole to wa in the name of Jesus ki n to fun yin lapere awon ti iroyin ayo wole ati awon ti iroyin bi ba am je wa fi kun o se se ko je pe titi disin iroyin to mo gbo ni iroyin bi mo gbo fopin si o ni gbo iroyin bi mo lai lai in the name of Jesus se pari women convention olorun wa so nkan kan fun mi o ni iko mi to ba di ola so fun gbogbo awon omo olorun pata ki won wa aso to ba se tele awon okun o mu handkerchief meji meji nbe lo won o se se ki won tele because adua to la niyan ki se nti ope leyin gba ta ba gbadua yen tan a bo sinu old auditorium ibe ma ti mo gbe owo le awon eniyan isin meji na ni o ku si isin alakoko yo bere ni ago mejo abo a pari yen si bi owo ago kan nji ojo da ago kan nitori awon ti mo fe gbo wole but normal service o pari titi 12:11:30 ma wa bo sinu deliverance ma mo gbadura fun awon eyan ma mo se tusile leyin igba ta ba pari yen and abere second service ni ago merin osan iyen no pari si bi owo ago mefa ma se deliverance boya bi 30 or 40 minutes iyen no pari si 7 olukulu wo mo lole isin to ba convenient fun o ninu mejeje ni clinic ni to lie iyen ni wema lati iwo ode wo moto gbagi eleve so kale ni garage ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen se iya o lenu adua ni mo gba ba se gbadua pe oluwa ba wa si awon omo yen ele oh marathon fasting ko sawon ti obu wa tan awon ka course ti mo soro bi won gbe posto mi won gbe phone mi won so risirisi nkan ateti mo so ateti nso won sa fe nfi mo tajara won won fe ro pa won le di mi awon le fi enu jami wale esa eni ti o gbe mi soke o le jami wale eni to gbe mi soke lo pa lase pe ki mo wa loke mo nawo si omo mo gbogbo omo to ba bi owo ko si kankan nu won ti o ba royin bi eke ori mi ko eda mi ko iroyin bi ni ojo kan ni Jacob wa nu ile re awon omo egan ni o mu royin banuje wa ba won ni daddy eran ko buburu ti pa second to the last born wa je ah ninu we Genesis eran ko buku ti pa eto je omo te feran ju omo o si mo po feran won ni eran ko buburu ti pa je bibeli ni baba yen sunkun titi tori omo yen o ni iya mo ko gbope fun opolopo ojo odun lo fi mo fun omo yen si won si gbagbi e leyin odun metala nkan kan sele nu we Genesis chapter 45 ni verse 25 Genesis 45 e je nku ka verse 26 tori time e gbo nti bibeli so o ni won si wi fun pe Joseph ta so epo kunjo ni Joseph nbe laye o o si ni bale o ti di governor ni ile Egypt o si re Jacob de inu nitori ko gba won gbo ko gba won gbo ah eyin na le fenu so fun mi pe omo mi ku eyin na le so pe ran ko buburu ti faya and that's why Aisha mama binu ju so ye ntin so nkan buku si oyen o le pada wa ero bu to nini ero ti o da ninu e awon na won mama hunjo ti won ta aburo won awon na won mama pada wa won mu to se gbogbo awon ti mo gbo wa ti mo soso kuso won gugu mo tojo oto won mo waasu tojo oto won mo ise yin rere tojo otito but nitori inu won won mo mo mo fe so ijeje mo pa won egbe ina ni gbogbo won na won parapo ti e tun wa soro yin ayo fun ah emi baba gbogbo eni to ti soro ibi mi je won pada gbe iroyin ayo mi wa ebeli amanasha iroyin ayo wa sa bibeli ni won si pada wa won ni omo re ta lokunjo ni nbe laye o ti di governor igba ta yo ba fi pada wa gbero yen igba won fi ba bere si soro re o ti de eyan la o ti tobi o ti gbile o ti borege jige eke baba o se mi leleyi ma gba good news affirmation ni mo gbo leti mi o ni so fun awon eyan mi pe won gba good news o wa ni to ba di ola ka wa so ta le tele ori aso yen la joko si isin to la ise ara manda in to tori kan o to sele eni kan ni woli saju ana la sibe gba ori si position ori si ipo bi meje le yan mo wa to ba fe gba won abami adua 6 or 7 different position le yan le wa to fi le gbadu abami imi o tun waye lola ah jesu mo da o ijo wo ni wo na wo nu e ijo wo lo gba jesu ti mo fi nlo yi ijo wo lo je mu kuntun eni to gba mi ku ninu esin eni to tu mi le to fi ona han mi e je won se bayi gbogbo bi te ba ti ni anfani lati gbo mi ki lo wa sele 27 won ni won si so oro Joseph gbogbo fun won fi han won ni omo yin be laye gbogbo nti ma so re ti o si wi fun won nigbati Jacob baba Joseph gan ri keke ti Joseph ran wa lati fi mu wa won fe mu pada won o ni e lo ba mu baba mi wa o ni okan Jacob baba won soji emi nu e soji pe ah se mo tun le gba royin ayo pẹlu condition ti mo wa yi se mo tun le gbo on to du se aye mi tun le pada dide won le mi esoji olobi je pe iroyin ayo I mo so emi ji ni iroyin dunnu mama yi ko to fi aye ile baba yi ko to fi aye ile lori gbogbo omo to bi o pada gba iroyin ayo mi omo awon omo yen le mo yin wo o le je gbogbo to omo gbo ni pe mami e wa momo yin o tun tin mu gbo tabi ki won so pe won mo to tin mu lagbaja o nbe police station o ki won so pe won mo to ti daran mo wori se royin ti mo fun oniye oluwa lohun yi ohun yi wa gbo ti won ni omo re mo ti de ilu oba won mo ni ko bi iya kan o lo mo mi sa lo nle Jesus ti lo ti share testimony oni omo mi ti sa lo nle oni mi ori ninu gbogbo omo ti mo bi obini oni mo fa gbo omo buku ni koda oni o buru debi hi afi bo se dijo kan mama yen ni afi bo se dijo kan ni o ba wa ba mi nle o dabi eni ikoye nbe yen ni mama nge won ni omo yin lawon fe omo yin fe ba yin soro o lo lewo nbe won ba ni eyi lagbaja won ba da ko e o lo ni ah lo nba gba phone nibi ti tin soro ba ni mai mi emi lomo yin o e mo binu si mi o be ri mi lati ejo yi Canada mo wa bayi o oni bi se so pe Canada mo wa bayi phone ba ku o lo ni ha bo lo se fe se bayi awon ba sari tun se phone awon se ogbe ba won se phone pada awon ori mo ti o ti jase okan won sa n se pe bi Canada ki abe won omo to je pe won mo mu lo police station sere ni ti mo fa gboki o bere oni bo se di bi o se se die si lo ba ni mo emi mo tun ti pe yin o phone yin o dabi en poku ni mo mo pe ti charge e bayi yin ti mo fe so fun yin ni pe mo ti de Canada bayi aburo mi mo fe ka se ti se to bi o se mo bo iya yen ni in boya kin gbo ekun ni o won lawon ni se ke se pe tolopa lo wa o lo ni a bi n ba wa wa ewo number ti mo fi pe yin ami mama ni lo waju ko rin lo si eyin oluwa so fun mi gbogbo eyin te n gbo mi laaro ohun to ni ki n so fun oni pe ti n ba ti pari nibi nisin e bu omi e fi fowo e fi fo ese e wa pade mi lori Facebook pelu anointing oyin e pade mi lori YouTube e pade mi lori TikTok o emi oluwa ni so di mimo fun pe bo fe bo ko o pada gba iroyin ayo gbogbo eyan omo olohun te wa ni ilu Canada to ba ti di on the 22 of September 22 osu ta wa mama so lomo nbe daddy se lomo ni Canada gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi e ba mi pe awon omo yin eni wo li odekun le so pe ki won pade awon eni kan ni bo le wa e je fun yin number yi e n ba ti so fun mi pe e fun mi ni iwe ilewo ti ma send so mo mi mo fe ko wa sibi te ti gbadua fun won oluwa ni lo gbadua kesi anointing won owo ti ma se no ojo kan pele na ni on the 22 lo bossi on the 22 o bossi ojo anu eni kan lojo Wednesday se ni se ni iro o aro ti won ale ti wa ni ale ti won aro ti wa nbi ni so time wo bara won mu eni kan ni woli bo la se wa fe se yen se ri number ti mo fe fun yin e kan fi WhatsApp mi lori WhatsApp mo pe bo ba pe ma block e tin ba si ti le block number re ko le wole mo lai lai ijo to ba si ni lo mi aje ko ti block e ni e kan fi e ko text message si mi pe e kan send mi ni iwe ilewo fun ki inform mi ma wa ju iwe ilewo yen si o emi mo bi se ju si o ma send yes o ba send yes o mo re tin be ni ilu Canada ko fi le mo juwe tin ba ni pe ni isin o le mo ye yin si 081 6 meta yen 7 kan 34 43 081 6 meta yen 7 kan 34 43 e kan bi send the message si mi lori WhatsApp engineer e je wo oro ti mama iso
1: e ka ro baba mi emi na ma pada leri 2021 ojo yin pe mo sa n tele yin wa 2021 yen o gba promotion from level 4 to level 8 bo si state oku gbọmọ mi wa bo si state kini awa da wo duro ti 22 23 24 mi ri koko but 23 and the mi so pe ki lo so re first salary mi 2024 mo ko wa fun yin ni office yo do office yin e bi lo mi pe ta lo ni ki n ko wa mo ni emi mi lo ni ki n ko wa omo mi ti se irajo ilu oyinbo gbani ko bo si 2024 se samu mi gba to ma di bi September 2024 after birthday o se exam ni won o wa ni won po un pada ko ma repeat exam ni oni ko de sele ri be oda o pada se exam won mu o traveler ni September ni October won November 2024 ni lo be amiye ri o amaru ko jade unexpectedly this last year alosh introduction won ma se wedding amon jo mama ni mo ma ba soro ju ni kin ba yin soro mo se so ko mama mo so mo send message si mo pe wedding ti bo si o ma se ni July 4 but thank god date mama lo bo si a se July 4 2026 thank god that din ni be wedding ti mo se ri ni omi lo mo mi se wedding ti mo se ri ni deliver pe lo se everything went on smoothly baba mi ah baba mi e se ngo e je ki mo na dura mo gba mo gba bo mo wa ni Christ mo wa ni church but mi o mo lohun mi o ma dura gba lowo ara mi nikan mi o le tan ko se fun ara mi nigba ti pe pastor kini keji nigba ti mo mo ni mo ja bo bi pastor danu lara ti mo bere si ni gba dura mi o foro yi lo anybody mi fi lo anybody member yin ni mi ni di sona church kon ife so church member yin ni but mo n gba dura fun

0: osaju ogun won ja won de bori awon lo ja fa won mesueli ma ja fa won mesueli igba na ni won bori o yes ibe na ni David ti wa joba yes ngba David o joba igba meta lo joba o won ko fo oro ba yan ni Bethlehem ko de be igba keji ni Hebroni about the first one second Samuel first Samuel chapter 16 in verse 12 and 13 ngbo de second Samuel ojoba ni Hebroni chapter 2 verse 3 and 4 loka ibe lo joba ni Hebroni Hebroni ni awon agba Israeli ti wa ba leyin iku Saul afeyan lo ba lori Israeli ni Hebroni second Samuel chapter 5 verse 1 and 3 so only awon omiran kan to gboro segun won sile tori awon omo re dale abita beni ko ba gbo mi to ba le sami o ma gboyo omiran yen wa gboyo omiran yen wo mo kan fe ko sare gbadura yi mu ye pe dani kan mu ike yen ko dide duro wa wa fo tun na soke wa so ko mo pase
1: ko pase
0: iwo ile
1: iwo ile
0: lori re
1: lori re
0: ma da segun
1: pa da segun
0: o ya duwa
1: o jesu o lo jesu o lo jesu e bi o pa da segun o wa ile o wa ile o lori re ma da segun pa da segun ya sha da le we ma da segun pa da le
0: e wa le ri wa ma ya ta la tu se ya ba
1: o ya ba o
0: ni ma ka bu ra bo ha ba da bu ke e la bi ka sa jesu ni Wednesday
2: yes sir
0: mo so ma pe egbo eyin akobi egbawe agbadua oluwa ni ka agbadua ajaga to so awon to so agbara awon akobi to so dasan eh o pa agbara nbe fa awon akobi but awon ajaga kan nbe to ma so dasan awon to ti break here awon lo rain then awon agbara kan nbe ti so akobi di eni eyin afa agbadua lori e akobi to so dasan eh o pa gbara nbe fa wa akobi but awon ajaga kan nbe to ma so dasan awon to ti break here awon lo rain then awon agbara kan nbe ti so akobi di eni eyin afa gbadura lori e

0: mba wole ai maya kobi to the pe won woju aburo won ni egba mi sa mi so pe gbogbo akobi ni ologodile won nikan but ki se gbogbo won na ni won so logo a second be fun awon akobi ma tu asirie ninu program lola gbogbo to ba ja akobi to ba wa labuja to ba si program yen lola o so nkan nu emi mo so fun e mara ni abasa kobi na ya ka mo pase gbogbo agbara ti yo lenu agbara yen da sa in the name of Jesus o di aso o di aso o di aso o di aso o di aso o di aso o di aso o di aso in the name of Jesus wani testimony wani testimony egbo mi sa mo ma fun address e mo fe ko ko gbe testimony mo fe mu kankan yare nbe
1: ohun baba se bi oba em no mary wa o ko da o ko eri mi wa ni yan turu ni o ko mi ni yo mi amedi o atori ta challenge o se ni jo don le ya o ni project ko ti mo tin ti mo ni ti mo fe se to te ma no mi to 550,000 abi 600 o ke mo wo le mo sare pe ko si awon agbara ti mo le fi se project yen ngba to wa de odun leya so mo joko tawon eyan mi nje odun asan so so mo so le ti won pe kini kan en ti mo so le tete so te gbadura fun mi njo na pe ona ase yanu pe ke en foko ba le polo ase yanu ngba wo te mo sa ni ba wo pe olorun ma se yanu loto na to le today joki jodun leya ta se koja ni me yi 27 gan ni ko ti joki je abun ba pe mi pe ke wa si ilu apon fe perandun pe muslim ni o wa te so pe mo ni ko so mo to lo mi pe kini o sa lo pe ke wa ko wa fun lo mo to wa se gba o sa lo ni lo ti mo lo ba de be abajo sodun ba project ti mo ni no ba musa so lu ti le ti e a jo soro pe kini kan o na sa so pe o na se anu pe kini so sa di joki ji joki ta dun mo pada si ibadan bi mo wo ti ni so iba to ma di on the first pati se in owuro tan ni owuro kutukutu e pada so pe ju mi e pe 3000 la ma san no ba ta pe mo ilagba 1000 ba san 1000 yen ni o send 1000 ba se se bi owuro ba se se ni owuro tan ni 530 yen ti mo se 1000 yen ba won ti mi ba to ma di owo bi 930 si 10 abu mi kan pe mi ni wa so pe ohun ti ba mi so fun omo mi pe I just saw ni join ni lesser kese no but my sister and the 150,000 ye bi ba to yi come ni te mo ko to ma so be ala lo je lo ju mi ba to pe send e ni ba ni ope o olohun seun ba to ma tu to ojo keta ore mi to mo so pe a jo so ojo du kokon o da pe mo fe bere nkan kan lowo e la ojo yen so bi mo pe ba i just saw e ko ta ba to de ma daun lo ba so n pe on to send the whole consumer county for me pay kini kan mo ni mi o ri omi dara lati lo to pe kini kan bani oni kin lo si bank kin lo re boya won ko send that lati ni pe kini kan mo ani pe mo ti gbo lo to igba ti ma de bank me wa ko to ojo yen london mi le send owo eni on the third sham ngba to je pe 3000 ni on the form wa send the 2000 to kuno 3000 yen so you know send owo yen ara pe ojo keji e me pe lejo soro mo se so fun pe kilo owo akanti mi pe kini kan igba ni ma de banki looto se ma verify se mo ri pe 200,000 ti ba mi sendi 200,000 ti mo fosoke pe olorun yi o ma dun si looto olorun baba se baba iyanu ma ni o ma se iyanu e looto iyen ni pe omi irin owurọ ati ororo irin owurọ yi o sise ama ti se iyanu looto mo se gbe power pet mo gbigba yin niyen inu e to n wa 550,000 to 350 bi iyanu se bẹrẹ si ni sele niyan gbẹgbẹgbẹ àwọn nǹkan kan náà tí mo tún fẹ́ tà tẹ́lẹ̀ tí mo ti rò pé bóyá máa tà ní 80,000 bí ẹni tó máa ná bí ẹ ṣe wá ná báyìí ìyẹn bá kọ́ tún ná ní 110 bí owó ṣe pé bọ̀ nìyẹn bí project ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ mo sọ pé kọ́ ń lọ bẹ̀rẹ̀ project tí mo ṣe nìyẹn ìyẹn náà mo sọ pé kí á fẹ́ mi mo rè mi hàn kí n náà wá dúpẹ́ nítorí náà ti lọ́pẹ́ báyìí mo dúpẹ́ nítorí bí gbogbo yẹn bá ń dúpẹ́ bí àlá ló máa ń jọ lójú bẹ̀tẹ̀ ilé òde ṣe àlá báyìí ilé ti hàn kedere pé ọpẹ́ ni lóòótọ́ ẹ máa ń fi fukú fún ẹni máa bá láàyè gbogbo orúkọ yín ga iṣẹ́ ìránṣẹ́ òní dìbà jẹ́ ẹ̀ lọ́n

pe wi pe emi ati iwo a gbodo miss joba o gbogbo to ba ti ma mu a miss joba eja safu loruko jesu emi ati iwo a ni so ninu in the name of Jesus we bless our prayer boy mo ri bonu gbe je jesu o ya gbagbara amen ko mu eri e wa amen wa de se bi o jesu oluwa wa amen ko ju se nikan da loju bayi